alisuka maxitapora ndzi wena mina ndzi lo swi intanga madala mina ndzi lo swi valungu va ni tiva suku he wena telefoni yi nge sweke yi la minini a yi huma yi nge ngindongindongindo kee siya valungu talena malalo bakakakhaluhoxo okhome mavele ya veka giwemisa a devo e awu holuka ka u jevemisa na khona u jevemisa le zo imbelela o tirhela na hanya e awu holuka le zo nga kala ni ku badzwa minini o mu kuma ka ka xawano u sathani ni u nga kwata vuka u nuta ino lomu ka ka xawo a ku rhwana va nge he ra dyondzeke yo va nge chela misava hi ta